0: Ulakut CBC ke Toto Mepi Bandir Uang hau siang lutu Sani kilo ame yunu ta ame malaga lew te halak tu Jason ni haluk Nero akta mini uju nero akai nare halak tu Lugi Hudson Bay nero akta ubigi si majangani 73% nginu nero akta mini nero akai atuk tunun Ikaluk sani kilo ame piruk siang niku Malu ilaw si maju ilagi cakunu takka gunu nainu Sala gilaw tanga nujak Sala tana 54 nero akta mini uju dan ni ko ay khala khala to no khala si mama Daniel Hopwick June me ta ko lu to 48% ni ko ron na to ni ko ay to to menin no na bu me ta ko khito nga ga jo June inu le ga ko no ka ngal le ko te khala ga to ina ta me le la to ke ga to jo khito nga ga ni u ve kanillo ta ma lu ta na la ulu ni Makun apek sokta hotel waktu ni nuna bumi malaga lewatin upina suara siul waktu ni dan nela nuna bumi kegatu je kita ngaji jadi ubikan lu Jane Bates ikakan ipinga suara waktu ni kalau malah waktu malaga lewatin upina suara siul waktu ni tapi mah kalau waktu sulu jok sakti kuat nuna bumi tak kuat uki uki tu ikhunu jumne hotel hotel ni kerjanya isu malum nak tu milah lemata. Allah takwa khubba palleya juit hamisungo palleya juit maana 387 neelak tutin. Kiseni ministru tungilingata ikajoktigi janga Andrew Blackadar. Uhana utok ahatamakkua khai hamisungo palleya si mangittu golo. Kiseni khawzikkauta uhattatu palli sikunnut hamisungo palleya ngatu. Daima takwa gu ilinniak si manak saulam mata amalu ikajokta uvit say pitakakayakan nilak tilugin namitoy na gavamani avittok si majuni. Beits kisiani ukalautu takwa gu inulikizikud khawzisam niri watangit atamakunung akitung wakijaw dunut akitsiak si mangilaw akata mata amalu tau takwa gavamakunalunayak sila umajuit takwa. Ko beits o khawsikilaw tanginning hamalo kisiyane ang hatikalaw ngitun ilagi jaulo ni minister tungilaga jang ilin ni aktulaga na mo Rebecca Hainu o hatu ni tako gaba makunni akikaktutuin naktun hamalo ni tamakunni nga ikajutaw ko suwa patunik hamalo taw sunatuin na gaba makunnut awla taw dun akikaktuko matuin na ngay tay matana atuin at lalaw hataktuin Bates kisiyane ukaheka nila uktu anu na pumika ukitung wakija ujuin takwa khawzi saktaw tseake hamata hamaduttaw taana alabingan ingatun tamatsuming anu na pukgaba makunut ukhawzi kakataktun hamaduttaw taakin na kangak sinami utakhibing hangata yukubi minuta matuyaktaw la uktu nakitoy na uktu igaba makunut ingatun anu nalingan ula uktu ipatsang hamaduttaw taak kwa kinaw dyan ni asingin ni nalaw na sila utun sa mga ekos to sa kapigilabot.
1: Kanyak sinang may kubaya su ti kalawakot tam na ilitagayaw nikot ting miso kakbik nutak dahi kani to sa gaksanik kabamatokak kunit amalu nunabu kabamak kunginit at jiging itunik hamla kunilu to sa lawakot kabamatokak kut minister nga ukiok taktungot Rebecca Charchan o kalawag to $85.5 million ni kinaw yan ni tunisiniak to ting miso kakwing mo't ama mibiyanot. Minister, inga kajul.

0: بسطتيمي لغا مسكيلا تيمي تين نغ ميجر سليمان تيمي وخيرا وتبو مبطني غطيقو كي كتو إنغ نتونغ ستتي لغ ميجر دو قالغو ماني أغتونيك تيمي قاوبت أولو غجاولا لغ ممت أن سولي جمي كيلي سني أغتموت إلي نيغا يغتلو سمي يونتيك و غابا مدو قاكون نقاي Il est sérieux, quand on est, il est sérieux, c'est ma carte matin, là, là, c'est quand on a aussi un mari, là, on a des canaux, tema pimmari utigitil logo tabunga qala qattitta qattarnia qattat qanorli tamassimunga attortawas manaqaqqisi qanorli qaumatti bisi makuninga jigingittunik qawsqarnia qatta qala qattarnia qusiwan 888-896-4135 amale qalunnit qala gu C9796151 silaw qanuin rinertingi tabani kiballamit qawsq qallugit kangar sinermik nugujalune silaluqattaniartoq akinnarmik 30 min anorilune qoninga 6 tikerartuaq nugujalune silaluqattaniarmajortaugo qakinnami 30 min anorinearilune qoninga 6 amalaq biani saqinnerlun nugujaqattaniartoq akinnami 30 min anorilune qoninga 6 illuligartiq nugujalune sila lo katnea ma joko koninga 6 amalo kamani tu ami no wiyalo ni sila lo katnea na gato sa mo mi joko 1 na mi 20 mi ano kana kamna to ni koninga 5 amalo salak no wiyalo ni sila lo katnea na gato sa mo mi joko ano kininga ni gimik 20 mi kana ni to koninga 5 amanao yanit sila lo katnea to balo ni kanna katalo ni ano kininga kanan na mi 30 mi kanyan ni ato ko kuninga 3 amalwe kalutu tiyak na huyalo ni kan nakata na yak nakata sa mayubulo ni sila lo katalo ni 1 na mi 30 mi 50 mi kanyan ni ato ni ano kininga kuninga 2 amalwe kukaruk kukaruk na huyalo ni kan niya pila na yak nakata sa mayakula kasi ni kanan na mi 30 mi ano kinakam ni ato ko tamani 30 mi 50 moti ki kattalang niya to na ukoninga 4 talot yun ni wiyalo ni kanya pila kattalang niya ang nakatawa sa mayubalo ni mina kattalo ni kanan na may 40 mi 60 moti ano kanya kalo ni ukoninga 3 ang mala uksoto kung wiyalo ni mina kattalo niya to kanan na may 50 moti 70 moti ano kanya kalo niya to kasi ano kanya nga tamani 30 mi 50 mi kasalan 50 mera jalan niyakti unnusak okona kalluni 4. Ilap okalauti mappeng ataman kikkutuin annu okalagum yunu suli yumi killisini akti kaupat nalli unaksi ulalamitin logo. Ila ilisaki jousama yutana ullung ilang. Okalakattakuma tuha kusimaana pibikatti alamigasi itusakuma yugut. Kanut inuit nunakakak sa mayulun ni tamakoilin niya kaya katalog sa mayuit katango tingin lo kanot tokto sa manakalaupan asidik sa mabisi asingin ni taman na tayo may laut lugo sa kayano sa atin lugo ili sa kayo sa malatid lugo pivala ko tao sa maba kanukiya ngay ati 1-888-896-4135 Amelkaluni 979-6151. Manak utak. Oh, ukala sa mayo katto api ulagi kali ani to katto ka kina kina wili na kilo kala bitu nga sugit.
1: Ikaw nga, ikaw ma, ibalwati yung kuwakto ka.
0: Ni, bin na.
1: Okay. King ang yung kala yung nga. Sadlang niyo tao balok siya. Sadlang niyo tao sa yaw doon nga. Yeah. At tok tao ni dalo yung kanyo lima. Hindi na rin tito balok siya mayugot. Uba nga di namin niya. Trusted daw ako ng ito nga. Kinagalam ni. Ilak kanilyo ni. Kanigigalaw ako. Suli o kau tiyan ni kong nang itaka. Sunami ako sa akin mga ama. Kanoy sa mga ama. 65 years old mo na ito nga. 같이 하려 했던 거인 못할까. 17 그룹이라고 들걸려. 이룰이까 보는들이 시끄리만 우리가 아유. 실례 가면 나갔다 들리냐면 이게 들리냐면 갔다 놓심하지고 아마 마음났다고 간이금냈심하지고 가장 못했지노 아군이라 나주 언니라 놓심하갔지고 다그 빙하시에 우번에 안가 역시 아싱인 운동아 처치어 몰루 체스트필 몰루 이리냐가 비타오라 놓심하마다 간이금이 간이금이 뛰어 Sugi, Pirolak Simajug, Nukak Sivug. Imagine Okatiguna, Loratigo, Itchiba Pitia Hamita, Imagine Okaguna, Vigidwa Magi. Udlumi Mutsudi, Taimeto. Okatigira Nigunan it to Sudi. 61 over to Tabuna, Sikotter Simayo, Ilagin. Idin nera kita kata ni ko yugo. Ubang ato yung ito, tay may piga kata tunga. Kani gayaw ng ito ko yung ilak kanu. Pero kati gayaw tuno. Ubang asit tini. Pero kati karaw tito ta. Kau yung ita tini. Ujasong na tuwa yung inyong ni. Kanwe lang mga ta. Kanu. Nga nilia nigala ng lungin o just yung nato nga ta kwari kinga waka ukaw ti doak unikabigil wakatang yung meja kailin niya rin na rilaw si maya kaning ikharun mo ako may di ako ngimiga ki ako may kubil na kumili sibo na kakugalawa at kita ko King of Akka, King of Akka. No. Amma, Kanaya Tara Sitsuni, I am not to catch a chair. Government, Nunabunga, is a Nunab government coming. Hillary bigger than the Matting at it in Louis. Kayma, Idinan Relo Tatini, Naluna Sissimagalo Sita. Ayun ni nitinin na lunar si si Magalwa Sita. Kanayak talaw si Mangin Sita. Old age pension lakat akto. Bagsi. Iyong lahat lang may gabo na. Gabo mabo. Udyas surangin niya yun. Suli. 85% mo kong ito. Nuna ba government kong igonga. To get Inuit employed. Man, Kaduna, he took a say, you are a Catherine, now that took a good Okumai, young so called to go tackling in Narayatin, what in Yanga Yoksini Ukhausin, Magoni took a say, I got the Tamarme Lutusa Ratarsu. I saw me to Aro Ratarto, I call me to Aro Ratarto, Nidler Magaroxini, then. Oh, si Bay katawin na lang abong anid lagaro ako ma tayo mga isyo malang nakpaskid doon eh. Kano kaya? Hindi na kaya katigil katalaw si Manya kami sa kuro inuugun nito. Kinuwa ko lang itabaw ba siya taka yung si taka. Abigutil ako si Magata, anagkatil ako si Magata. Sulo. Ang ayo kalik sita, nuka kalik sita, ani kalik sita, asinini, namminita. Udlumin mo tsuri, tay may gutigat, brothers and sisters, dito, kuya ginaktua, tabu na, ukakatigigong nahatagat, namminibot, ukakbigigong itatini, tukisin ako to tell you, tabu na. Kuya namin, pibakakong nakatagat, but kingang ni taman na, Reconciliation Day, celebrate Taudwagon Nangitokuro Matakwa, King Angi, Okao Jogero Taka, Pigyak Jumi Gerauta, Ujjasyuk Jumi Gerauta, Tamakuninga, Udlogayaw Yuni, Ilaugulu Yangluta, Pigyumane Hangluta, Kay Mauko Tokoyan Nami.
0: Ibilokoyan Nami Tiyarabig, Okaalakatakabig, Unlako Tiyarabig. Ila ko yan namiro kala ka tato suli kala sa mayo kangat kinaw bilin na kilaw kala lutin
2: yang alam nyo kala yung tapis ang ata mami saksi mang mimiga mata to saya kala si mang inama nutagaw lang ata nutagaw si man narapi si madlogo tigo meagin naktago mami sako tigo naktago ang matuksiyabang mituksil dawak sa mga
3: Iyo ba nga sa alam mo, kaila pag junior, ikalo na ikala yung
0: Yung nga sugin?
3: Ko yan na may ka, nila ko matuhin at nga, ilin na ikat ito, katalo ko siya mga namatay siya mani, sugusiw lang siya mga ma. Kasi ni, sugusiw siya nga, dabo na, ko yun nung niya tawa katalo ko siya mani nga. Ili sa imo makoyle ne gate to atalo chimo yi kati makita ke chi oka oka to na kata ke chi ani ti to na kata chi ili chi atu chi ma yang ni kama na ka se balu ne anu tabu na ikaw makata ka ku ta na ka ta apa ko ta ma truth and recognition. Ikaw makatagat ko. Kako, dapo na katatsimayuy, ilin na rete to katatsimayuy, kati bakit akita. Sa pelit-pelita, kayo si tuwin at ta. Ugo ti tuwin na katagat si ilit si ilakayang ino. Kuyan na may dabo na huwag ako matunod.
0: Yeah, kuyan na may ito ka wala ka takapin. Ilan akong mik at ay kapit ganagalo at ilugiri lang nalunang ito. Yung ito alo katang at huwag ako natutit. Ang malo suli huwag ala sa mayo kang kinawili na kilo ka ala bin.
2: Yabang ako sa akin, hindi pa kaunin na
0: sa akin. Eh, yeah, kusakso tayo alo tuti. Ilak, kuyan na may ko, ukala kayo ng may gabi. Tay ko, ukala katotopin na kung may tamani pibikik ka loot lutik sa kingin nyo, pagkingitang maranganit, ukala katatitikay na din luta. Ukala katotopin yung matasuli, nakili ukala bit, ang malo kinawin.
4: Uba nga. Hi, Lissy.
0: Hi.
4: Verna yung nga, Verna Strickland, ukala madlunga. tamanna ilinnaaqaartita uvaroortunu ullunga pitaqalerninga quviagillugu so qaimma pimmariumman tamakkua ilinnaaqaartita uvaroortu aksoqortita qattaroormata teimanga anaanakkuminni ataatakkuminni tiguyaugami ilinnaaqaartita ullutik anaanakkungi angersimangittaarlutik asuila pinorluktauvaraqlutik qunuyorunaartaullutik aannersortauvaqlutik ammaruunni tamakkua ilinnaaqaartitausimayui najjilernerangata qitungangi ikumammo iliauvangnerlutik tamakkua atortau qattaroortullugi tamanna pitsaqarerninga alianeegiyaqa sannilerpaalle reaqqaratta innuulluta kisiani uvvagu innuulluta tutimmo illa tauvunga sivuniksamo pittiaqumagutta uvattinnik kamagittiaqaqa qoortugu mammisa rasugluta ikayoqtigiitjarluta ammaru innuunerpusanngilertillutigu innuktitu uqqausivut amma innuunerput tamanna pimmariumma ilinneaqaartita qattaroortunu ullunga
5: Tunisia terjadi kerukuan that town where you could come in it and government perspective Tunisia gave it like another day Tunisia is you can tell it and government could tell me here you go to Tunisia got terjadi who could all the Nunavu communities Tunisia got terjadi like anything like that. Mami aku dicawal itu nami. Kami suara anda semua mata. Okay, time itu na. Aku masih kecuriu mewah kau itu nak na. Tuhan sih kat teri guru aku. Tahu guru kami ingin and the government of Nunavut especially and federal government. Teko time itu guru mata. Federal government tuh sih kat teri guru. Kau itu nami lagi.
0: Nih, ibu tak kau nami aku halaga tahu Ila kalian itu kau kalau kata kata tu nak kumiki mukul jualer mukat tetanas. Okey, nak petung tetanas sering goyang eh. Ima suka ni luar petung eh. Upan lu suka ni luar tu ya petung. Ila, mana silat jangan people letu saksa okey nan nyalam mata utang mukut tak. Kalau nanti tu okey nan nyalam jigo kesini inu titu sungan nyalam jigo naming silat jangan people letu saksa lor tilu gini.

0: kolla kod CBC kvart att de inte var ledare. Sani kiloa mi nuta mi me halatut ela maligale uta halatut jason e haluk sa ala halatut ne roa kai natin lugi Hudson Bay ne roa tau bege shima jange nut 73% nut ne roa tami ni ne roa kai tuktu nut e haluk sani kiloa mi pirok sani ku amalu ilagi chakunu ilau shima latua kai gunu nain nut sa ala gilau tanga nujaka sa ala 54 nut ne roa tau lautu ne roa kai nalau Ria halau tu ita na nuk halau si matilugu dani wa hafvik june ngutilugu ni kwa kun naktui 48% ni kwa kaya tuktu minin. Nuna bu miki gartui ji hitung wa kaja ubika nulu maligale uti ni kwa uji lau tu isu malu uti kija mini amisu ngupalli atu inang ningin nalu na ektau si maju khunu jung ni akti nuna bu mi amalu tamakunungwa amisu naksay uki uki tunun. Amalu kisiani minister tungilinga tay kajoktinga Andrew Blackadder o halawto ta kuwa kaya amisong upalik si mangiti wala kisiani hawzik kautaw naksaw hatala matapalay si kunon.
1: And I think that's what it is. I think
0: tay may tiwalay jo tay mata kuwa kaguni hangat tuni amisong upalik si mabalay ngito kunojong niya patu kisiani ilin niya si manaksaw lang mata tukusi si manaksaw lang tutilo ikajutaw patuni abitok si majuni nunabuka pa makungin niyo akagun ni saban ni hangat tuni kigatu iji nalunay sila waktu kisiani kunojong niya si maju nalunay taw si maju 307 mik 387 gulaw tun amalo amisu naksaw jut takwa uki uki tunun sibulat ti takwa tsago takatoy no taming atili uko taw si majumi saput ji huji juni kinaw jahati taw ngin nalignun na ilin niya kaya titaw hatang ni kuin ane hatay li majulagin na mo ilakaw si ilagin na mo lo ikajaw taw batut March 2028 mi takwa nungula mata NDP kuno maligale uta jo le gazan talle me me pe khuji bunga la ta na sakhi la uta ati le xi majuni e ka jok ta ngin na roti chani sakhi u ma khuji juin te malu ilin ne ga qita o ni ko ni suli jok sang tu ila sallu ne ga ibatun ta man na pe ga jan ne ro lugo jini e han lo wa ka ta na me yo khata xi majo e khalu tu chami ta ma ko go suli jok sang tu ilin ne ga qita o khata ni ko min nu nunguti tau ko sa wakaya hatun tayo may kanihatang na yung imanam ito yung naknunak diwa mi.
2: We know for a fact that it happened.
0: Kauji majo kinakulima nami tuin na nunak jo me atok taulo si mama amalo suli suli yok sang ituin nami tuin na aktuting dahil malo atak ko asingin nun nunalik jo ano dahil ko alo tau pimari ujo kajo si chere hangningan ni nunakakak si majo ilisa kajaw ni litay na mata amalo ni jadyo ti hakpato ti nutami takajak takhala halang medyo 2022 Pope Francis kanatali alaw si matilugo amalo mami ato ni ilinera ti tao hatang ni kunit takwa Vatican mi nga ato ni ka takwa nunalino kanatami inuita pake kanatami ang iyo kangan na tana ubat tay matana mami anang mi tamatuminga uhaw si halaw to tak kunung hanu tuke hamanga mame beujunun tuke si jau hulunium ta nanu ta ta kajak geographic kotuk mame anak maligak dua wan amalu ta koilin ni akhir ti tau hatak si majuin rom leak ti tau lok si mamata amalu ta na tungwilia Pope Francis ta nanu na hakak si majunuk tuninu na linnu kanatami amalo utak ti chillu ni pito khau ti uru ni ta kunu ngopi jau khattak si majunu Christo Martin taka jale khatau lo to ta ima ukha lo to ta kua pito khau ti uru utak ti tau lo to ilagi

lakot tunga sa tiyo semana ko lang mo uti sa ngalang may tiluta ulumi la epiu tiluga September 29 ubang ko katiyo yung alis na nabi epic Jamie kayo tiluga ilak tama na kang wapadlea yung apiyo ko lo sulita ako yung tuwalo yung kalon ni nubu yung mulo sila lo galato ni sulita yung may tako iposat ito yung natiyang may yung Ilak hitung sa tiyak sa tapani sa mga kain ng nalang mitin dito 925 ko kasundingan ito sa nalang mga tatay wano na kumiyot pibigat dito ang nalang mga matatana nutak na kinutuka ngayok na kiliyong ni mulo na kanatuin na tamani takka niya tatini tat ko kina yi nutat at wino tito nalang mga matatamani nuna bumi makikot binasugun ng mga tatusat tito niya katakis sa mulo tukangan lang ang mga tap mga kanamakang lang ito ngayik na yung aftamik tap manito kakao tigitilo ko mula people there yun 925 pat tanakawis sa ulang yung people there yung sungaw tigay ng nalagilo niya.

0: Tamam, nekit dia bak nere khatalon kisian ti mem wat akau sinang mat tamam ma iseng memudut kanut winak atat dia si mat nyere semana ni kartu ni lunit akau na si ngong itu ala mat ta kole no na vot si bon si bon isa vot no na vot kanem khanna itu le ikut ta ko kina yo na twin out ti ni ala mem ta timu you not tamak ko nga nekit dia bolle kanang mat piva kano atu ina o titi do tiki kutu ina no to saka kuma yu no to tako la piva kato tau ni atu titi October 23 kwa sunninga ni tako pina suku matu anna kata chana tau kane makana ngi tulaki jikku ni nga atu tu sak tulaki jikku ni pila kata ma yu kate kane nona ugawa makkuni la katabani yung ito apinguna tina uvani mima tina kuni lu isatunga sptiaka tina
1: Koyanami.
0: Tema Tina Tamana Nutta Kana Kina Yak Atwin Now Tony Alma Yu Kisamotorang Manga Kamalu Tamana Nutta Angova.
1: Tana Nutango Yo Sakati Tawataniko Kina Yami Atwin Nataratti Tauma Nikitia Valerina Momisanu Atutao Yun Nakumi Tamanga Nunavumonga Yuni.
0: Tema kai utu taka kenna kunna kuvita ko kiinau ja ila kiinau ja rysaka kumaneertui kisumut atukta unna niamanga takanuittu no tupilaki juta okattalluti.
1: Tako adyna otti tausima jo nekittia valerinemmo adyna roseinemmo nekri Katigiloni, Baloni, Ilinia Katigiloni, Tamanga Nunalin, Nuki Kutin, and Pina Sugumayuno.
0: Ila digging it tuning ilaka, video the Kasyang Matosom, Lakina, and the take what to Sarumanir tweet. Kanok Tako, Kanuilio Titatalo Tikiangite, Takuningakina, and it to Sarumanir to Nutako Kisimo Kina, yet a total of Tarunakan.
1: Inuluta niri katalluta kisani oma niri tiavani niri katalluta taako aduina agotti tausima jo niri tiavani aduina aukani kullugi ilikani kullugi inuukativu uutuutigilugu pinasugu mannigoma tabunga ikiakiviku titikaulunga tussirautimi pigumalunga Nalunia yaksimayuni titikaka yaktunga tussirau timi ima nikitiaba kanu atuuti kammanga timi mo isumamu ammalu inu katiginu mo.
0: Teema, taakua kiinau ja mitussirau maneaktuit suurlu makua nutangu walangata aullaru jinikuluniit inui nikingit. Tama ko piunak pangu na katao siya kumata. Uwan nuli piunak pangu katao mi mata inuwi ni kingit uusimang ito ilo na kuwato tuwi natugi. Tama ko ni nga ilole kaon na ribakay inuwi ni kingin ni kanok atokto kanok pimakyo tiginin ni.
1: Tema tako ato yung nakotu tao si mayot. Ni kini kanu ito il at Atu ina kote tau si mayungila ilin ya kote tau lote ubalo ni atok tau yun nagel lote uto tige logo timik ko su kakaluan ni kobe ilin ya titikan ni koman ni kobe nunalemi utakatin ni kanon ni kile utia ni kite awan ni kite umalo ni ubalo ni atu ina kose kan ni umalo ni tema tak bona atok tau yun nato
0: Teko leke kikkut tuinne naala tui takkaani luunneet kakasauja kuluunne kaujiga suppat tui ti pinasugu matuana kata kanukia tatati reaalinni makuninga pigia kalanga kivaan.
1: Tossi rautini pitali ikeakivikku titirallani ubbaluni gavamakku ikeakivingago kaujigaalluni teikuna tossi rautini pivissa. kaluna te toto eno te toto uive te toto eno e nato tako atu e nau yo tu se rau te e kea kreviko.
0: Tēma, a gigi ngi tui timi pinasuko nasi yunga mata amaru inangi pinasuko ya kangi tui timi isi yunga me mata nalea kia pinasuko ya kakat amaru kikut pinasuko makalawa kata ajok te tau gajaka.
1: Tāna, nuna bome o tale mānu matu inga yo o tō tigi logo hamalako o balo ni kēna o ya leo raso angitu pinasugu natu tapbona.
0: Te ma, kano ngai tamasa mga trusa o matitikan ni raso neakasi, kano ili o titini akasi trusa o matitikan ni raso lusi.
1: Karasa o yako tukisiga besak takalato October 8 ngulika 11 mo ka ulako kanan nami ama 10 me ulako kibala mi unu 9 me ulako lokita mi unu tana kakasaw yaku nalunay yaksi luni kanu pinasugya sa ato inak takalato.
0: Ila tina apa kuti saka kun ni ritungat a kuyan na mila ngin ni kanu tu ni ila sikkan na ma tuwa ko
1: ta na pina sugu ti ti aba ma e kayo so e kan ni ro ma yunga a ni kiti aba le ren mo a tu na ma a ki ko le ma no nu na ba mi tu no pina su be sa lo ni ni kiti a ka tar lo ta ki sa ni ma ti mi bo e su ma mo lo a tu atto te kanne sa tu nanga e ka yo se kanne ro ma tu na tu nga penaso atu na ta ka nga penaso a ko yello nga eno ka tinne
0: ti na ko yan na me te ka ge ko nga ko na ka ta ka CBC kun ta mas me ngolo tu ki si ti ge te ka na ga bi
1: ko yan na me
0: ta na ti na ko ni lu se a te sa ma ti ti da na mo te ko nen no na bu ka pa mak ko ni nga ko na ka na ma kan lang itu na ga jik ko not tabane kain nangat ako media kabot ta na pinasa ko matuan na ko si ina unit at ina tito unit talang mayula kat October 23 11:59 kikita sa kung yung amali logo pinasa ko na tiyak si una to kasi ko na sila sa matyang ini para 11:59 sumali kaya tawa yung mukan aga ilak wala no kabisa tinunama sigut yung may kata kuyan na may tuwin na lako ko na sa teko naalat tuwa pa yung katak tuwin na amalo teko tu sa sayo katak kayo mga pula kato sa mayukulo katak kayo kato pula kato sa malunit ang manakawiyan na gaya lapong minman kuyan na may tiya laki papun and that is all the time we have for our Kudlik show for this morning, so thank you for tuning in with us on Kudlik. And of course, thank you to those who contributed for our show. And just as a reminder, today, or tomorrow, sorry, will be a holiday due to Truth and Reconciliation Day. So we will be back on Kudlik show on Thursday morning. Kaitit tuin na lang ako, but kikang na wala nga, kaitik ko mit utilang mayugut, kanuingin mayugutta. Ulu me ulu katerne rebusi mana ni jaji mitu sa sunga kain narluta. Don't worry, be happy. Semalang ilu tiga kofia sa twin narin.
2: Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me.

0: Eingeladung, was war Pikachu, Jamie? Oh, look good.
1: Good afternoon. For the weather this afternoon here in Iqaluit, rain showers and wet flurries. Fog at times, rainfall amount 5 millimeters. Wind southeast, 30 kilometers per hour. High plus 3. In Kimogok, rain, fog at times, amount 5 millimeters. Wind southeast, 20 kilometers per hour, gusting to 40. High plus 5. In Kingai, cloudy with 70% chance of showers. Fog at times, high 6. In Bunatuk, clearing. High plus 5. In Kikitajuak, mainly cloudy with 60% chance of rain showers or wet flurries. High plus 2. In Clyde River, mainly cloudy with 30% chance of flurries. High plus 2. In Pond Inlet, sunny. Wind southwest 20 kilometers per hour, high minus 2, and chill is minus 10. For Arctic Bay, sunny, wind up to 15 kilometers per hour, high 0, and chill is minus 6. In Iqaluit, mainly sunny, wind east 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 3. In Sinakak, mainly cloudy with 30% chance of showers, wind east 50 kilometers per hour, gusting to 70, high plus 4. In Sunakiloak, mainly sunny, wind southwest 20 kilometers per hour, gusting to 40, high 14. In Resolute, a mix of sun and cloud, wind east 30 kilometers per hour, gusting to 50, high plus 1. In Grease Fjord, a mix of sun and cloud, wind up to 15 kilometers per hour, high minus 2, and chill is minus 9. In Rankin Inlet and Whale Cove, cloudy with 60% chance of showers, wind west 20 kilometers per hour, high 6. In Narvia, a mix of sun and cloud, wind west 30 kilometers per hour, high 6. In Chesterfield Inlet, cloudy with 60% chance of showers, high 6. In Baker Lake, cloudy with 40% chance of showers, wind north 20 kilometers per hour, high plus 4. In Cora Harbor, cloudy with 60% chance of showers or drizzle, fog at times, wind southeast 20 kilometers per hour, high plus 5. In Nauja, rain showers or what flurries, fog at times, late this morning, wind east 30 kilometers per hour, high plus 3. In Cambridge Bay, cloudy with 60% chance of flurries, changing to 60% chance of rain showers or flurries near noon, wind east 20 kilometers per hour, gusting to 40, temperature standing near plus 2. In Kuaruk, mainly cloudy with 60% chance of drizzle, fog patches, wind east 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 4. In Tuya, mainly cloudy, 30% chance of flurries or drizzle this morning. Wind east 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 3. In Joe Haven, cloudy, 30% chance of showers, changing to 30% chance of drizzle this morning. Wind east 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 4. And for Kuluktuk, mainly cloudy with 30% chance of flurries to 30% chance of rain showers or flurries this afternoon. Wind north 20 kilometers per hour, becoming light this afternoon, high plus 2. That's the latest weather update for you. Back to you, Teresa.
0: Thank nakormik, Jamie. To sak sa wakatakto ina himmila rolo, himmila gulo, pulakto, alabitin ni. Ingila, tema ullumi, to sak vikilaur lavotakwa, khazakut. Khazakut society tamani khalumni katima tichimata khazalioktini inui nunangini ngaktuni tamani khalumni katimani khaksuti sana khatigi chutit ilinni aksuti nunangini ngaktuni khazaliornermi taigo singini lo tema ipachakhausi kala urattiko piliribbingani katimati ila katimangittu kaloa ila khano katima nirai kai kamasuklo itchi wax di pai pale ritchi di kati mazo wala usak mata kisi anita kuasa na hati gim mata tu sak vigi lau lavo uha kati gi kun naksi lau takka deka ni
2: Jesse Yunga, Jesse Mike, Inuit Nuna Pan Kunni Kanayoktunga, Tamani Kalunni.
0: Takwa Hazakut, Amalo Asingi, Hazalio di Tkatinga Matatamani, Ikalumni, Hanutaman Napigiakti Taula Manga Uharunake.
2: Robert, Katima Katakalosima Mavanga, Kanaya Katingani, Isumalune, Inuit, Ima Katitigo Malune, Inuit, Alaska Ming Aftunem, Akukituning Aftuni, Ikayulilaksima Yabo, Katigun Nalnangata.
0: Tämän näkiin osa pisaukunnat
2: to kikun notuanga ba ya inun notuanga yutan nakina ya im kanu imminer songam tuanga lone ubago piguma yang ini ubago ilekusing ini ila ubago ilekusing ini tuanga lone sangi sangi legea khullugo pikkusi bo ilekusi bollo inu nonal nonangani
0: Atsokopna lauk tu chau so tako tikitika soak so kita maunga e halunno ako kitu minga aktu ya las kaminga aktu illo taman na kanu ilauka
2: ya las kaminga aktu ni tamaunga tikitu kalaunga ma unga silua kai kalapatu nilo amma pigun nele kai nakpatu de suyo kalaga ma angin ni so tana ya ayong naktu kalok siani asingi katikatak si mayui alas kaminga aktu ni upattao khattasse malluti khangatsinum me katiyum mata august nutillugu ilitarsinik ko katititillarsum mata inunne inununani ngatuni so tenali ayunnanginnersaulartu
0: tamanna pigeartitaulartu katimatilluusi uqausiqarsuusi khanuittuni takugumammangaatsi tamanna katinniuzu khanutigipimmariuva inullune
2: ya inui kati khattalaw se mamata khalluna na upakawlaw tinata khimusti khattatu ti alas kaming maungalo like katinga khattamni ku mata ila kha khattatu ti tamanna kina ya khattitini ila ne ku ayung na khattang government ku simagillogi inu pekkusinginni takurluti khano ikayottaw ku manginninga apogotaw khattang so dana ikayuti ko mayabo ayong nangin na sa ukat ng nang ova ko pero kusingin nilo utotti ko malag utotti tiga sulat tildo ta
0: tuki si gahto ka roman nipa tan na mitchano ino ino na fan na mga kunak ha
2: ya Facebook ko Instagram ko tak ino ino na fan ama ino ino na fan .org tay kung unak tuyo mamalo uvannullu titiqarunnarilluti ilikkannerumanneqqata ya
3: uvanga Jesse affected kuvarnutaiguma
0: Jesse tamani ikhalunni khatawgavita ko khazaliorti katimatillugi summa ilauguma silauqe
3: e tema march okay ila Edmonton mukatumayaqtorapta AHT kun hapko ilau khataw mani na wala tayo ano to ka kaya lang at tang na iman ito mani i tema tapkwa katamayak to kasi Edmonton ukiyok Edmonton mo ukiyok aparit ka aparit iman eh ang angirap kit tema atong nakalak ko talaga ukiyok sangu lakto
0: Kukak jumi, tayo masay na pili kisungo visi o balon ni ili kataw giyokhe.
3: Kangangulat halok na tayo kod kukak ngunod na kaya lang itusuy. Kingwa guli, kaya lang at takimalak tugalok tugod. Ay kod, inak niyo na kaya, inuhi kayo ilinyak siya ilusin. Kaya lang at takimalak tugod. Kaya na kangangulat halok na kaya lang. Kaya lang nahalak ko sa loob tayo kini.
0: Kano ito ni ilitsi malaki, pigyalaw katsin ni tako alo ilitati ang ikaw jilaki ki?
3: Eh, tako at tamaw nga kataw na makuwayo ko sa loob nga kalasim yung talo tako at kafir kaya hitamaw akpalok dun. Kaya lang nagsiling niyo ta kaya ko tayo ni Mikit kaya umani tayo makiingok ta katak sa tilo tayo na ito may ukto ko mayugalak sa angin ka ko ma lalo na kaya rumulat halok to kanok hanayya ka umani
0: tayo makan ni takugumagasaki kugak jumi ima
3: tayo na ito may sakoy yung maruma
0: asing hindi ukaw si tsakakan niya ko vi atuin na usote
3: tayo ma kaya lang nang muntap ko at kaya higit siyo na mata tayo ma kubayok tuwad tayo ma hibunis sa mung ukto kaya palakatang niya ito sa ulugod hap ko inuit ilis ko hid atong lugod lo ublum ngene taglo atoglugo habka khaye inu takotigi mago e ko yin mita
4: Leonard natsak ngo yung tallung no to yung ta kuno khaye khoyo lo ga mak awlati yodo angelok tsimo mata patabung ko e
0: khazali o khattaqilli sallerme
4: khayeli oxema yung pigasoning e ya takko a tallung me khayeli ok titillugi khawye ga ma ilaw ilinya patau khattani kala so ma tau to khattanga ma tusugil ga ki khayeli ulok sima ga ma tema amma kingune gu ini xilok so ma sibulung me magukanni ni khayeli ulok so ma e
0: khawzi malik khi khazali ogya
4: ilangani e khawzi magal alak to ma upin nagani nalula ga lwak so ni kichene khubenak to alo Upin na nga ni Adjiging itukulo yung mga kaya yung mga makulo ni Adjiging laki tutsong itong inumu sa naugoto kami. Taman na tsukutong yung mga iso magibaksimal lugo. Tay ma Adjiging palo, upin na nga ni Adjiging palo ni mga kaluluting nangyang nangin naksawgun na kaya mga kanok ilipalik niyak to yak to nga.
0: Sana si Masak Nivi uto kaksimalik kima ni?
4: Aka. Ingnera atok sa mayo ka doa. Ya, dahil sa mga picture nga ning magulay sa nalaw ka mamma. Pingay yo, ingotang mga picture kay lakta ka doa nga nutakak sa uti. Iglut ini, piusaw tuyo naungin na nagman. Pero inip makita ako mga maya ka doa. Amir logo, atok tao unak sa doon.
0: Dahil masayin na kinguvati, ilin niya ako ka sa kigi, irnit, irnutatit.
4: I magyano I upalok talrin ng noon ulumisyo ti alunin na kamaluwak so ni takanang man iktang ni tibulit na pwede kaya kibulok lang ni pwede rilo ni ano asimito yalak so nilo ni may palok to si malak so nilo sa kay malak so ni kubiyanak to
0: Isay manak to alo?
4: Ii, magalo. Adi yung iyo yak miyo. Kilaw tiliw so miga ma. Kaman to yung nakso nga. Ayong ilaw ko ningin ning. Kilaw si ulok so miga ma. Asibani magiyak so ta. Iyilik so go. Asigila. Nipikaw naksim man. I maka. Hangak doa kalo ni 100 year. Maka umatani. Tay ma tao ni nipikakayok tukso ulok. To kilaw tin min. Nunali tukaw luni do. Tay ma. Kang maminin na uluni. Tahu ni sana loksi memegang mayman lah. Kamana tahu kemejo kangalun ni saya macam ini tu kaki aku tu, macam ini semua tu. Ya, kamana tu? Ya, asimin nak tu.
0: Si wanita ni takukkan ni rumah vid. Dia macam sana kat tak tu ni nunali galan ni atau tu ni lo khazar ni.
4: Itu yang mari. Tu kan mayung itu. Ayong ito araw matagaya ni makaidot ako wala ko. Makutukululo nga kaya ko sa katolok sa mga ma. Ayong ito araw na yung araw minyo nga. Sige na ako na looking na ako kaya kataw. Kaya takalaw sa mga iman. Upin na ka na ato sa ito araw ko. Ima, ima pala ko nangin ni utak bigil na ko. Sangay manak to.
0: Takwa itagisaw sud kating atilugi khasakot ita khasaliok di nuinu nangin ni ngak tu itamani khadun ni katimam mata tema ulumitaw takwa tunga sutichilang mata kikutuin na ni khawusika akumasuni sana simasangin ni khawusika ni akasi utamani khadun ni idlok choa 2425 takutchaw tichim mata sana si masangin ni hanuilio ni risangin ni kikutuin nak ni tunga suti chichute de matau khau si mania revosi khau pa September 30 Canada lima mi ulogi lang mago suliso mikil lisinya tikut tamani di CBC kwala binga matumala ma khau si vogut amalutau tako nuna lipau sako alabinga ila alabingi matumala mata September 30 tako atunga suti chivut idinia nermi na lan nermi atoktao simazuni idinia rarti taula or simazuno ilagit ilangini nunalingin nilo tako nunalipao sako kazungir say vod kiko tu inarni ilau hosit chuti atoktao lartuni haupa te male Dako Aquatic Center pui jorakbi matuinga lakto 12 me formo unnosakko dako alo imirtau tingi millo aru tingi lo aula lakto iraupa ammaluttau hekirtane inui katuji khatigi ngit raupa tunga sakti chilak misui kafir tichiloti tamulu sakti chiloti lo 12:30 I mean 1:30 mo tunio kailar misui au pasang azuni uvinirni de 1:30 me 2:30 mo dana gloria uluksi ukali makena larmi mata tabbane te mattau ni pihangi ke nalak suti 2:30 me 2:45 mo te mali 2:45 me parlatti chilak toi tabbane onali chazakala ko katima vingane khau paila suli so mikil li sinya artiko ullo kilar mago September 30 khausi mahusi fogo atok taulak tunne tanna ullo atok tau vappo upigi logi sanginningi sapili sa kainginningin lo inuit idin nia reakti taula uksima zot takualo ilangit nunali ngillo

0: tunga soy nora ang mga titawson ni kononarang na ang mga taon no sa yung okak tigin na aktang madabi uyu kurug inang yak si maraw kaklugo Karen pikuyak nakitayig iluro tame kaka ulo me aipa amagaya 29-2026 sila wulu ukiya aksak paldera rilu ni kakoruyo yung nakuyo yung nakuyo yung tamani ikarong ni Ako nang itigolo, to sa akin na katang na katata ko, unika akta, yun ipili akta katak to. Narang na akta tigo, ukuha ngo na akilu tig. Si wulak pa, may pigya ko tigilu tigo, tami kakaw, unika ako nasa kauming magin, unang joa may pivalayo. Kau si lutuking ini, ukalimang na akilu nga. Amarulisik ko, kau isa ako, to sa gag sa kauming mata. CBC, kuning na akta, minarang na akilu tigo. Amaro sila re ving me tame apersonon nak sila ming manipulyon nak sila rulni latan na lang na rulutigo makivi cooperation kunning nga to te kane nuna military kunna kai te kan nga to ning lang na rulta pivalleri yimiktar nalang narilluta kingang miutartaanna iisse iisse piviqarunnarse qaungmingma ammaro nipiliroqtara nipiliroqsi mayagailanaalang narillutigo pilu erne induksugai miksano apersuroqsi magakkunaalang narillutigullu ammaro tanna sinnaksauti toqa unikkaangila mittimatalangmi innauroqsi mayoq Ango nasung nga katarok si mayang inni, lununay lo asing inni, kikyaktarong mitamani, unikaw sa kang na ang mingma. Tusang naktunig lo nila, titakatang na ang luta, akong ningiti ko tako, narakatak tabo, kanutuin na, tusang nakatang mingma ta, o napigya ko tigilo tigo, nararok labo, piwalya yun, unak juang me.
1: Sinag juang me, piwalya yun, Amerika ko, New Vesa Karuneri Titigivu Kanatami Ngātuni Imearunni Imusiwani Ngātuni Takuaru Pisuti Uyui Motorcycle Ullumi Pigartuni Trump Ukakko Kanatago Tausi Katiginnumi Angi Katitaru Marasivu Pinasuaru Siunatu Pingasu Ubaru Tishama Kanatau Kenawaya Lirninga Pirumninga Asitjirsimangila July Nguyumi Tana Nesausariikunni Sakkitoyuvini LNG Canada angirivo maggogilertangani angillivaallertittigumatillugi Kilimak BC mi kanatawangi yoqqaanga Mark Carney neriugiyovo oqallautiqarniarturiyuulluni taassuminga LNG angilligartitooninga ullumiuniartu anuqertua hurricane widjaqtuaru polo nunaqpo deekani Mexico Baja Nunangani, Siraniati, Kapu, Anuri, Kamin, New Yui, Tasuming Apollo, Meet, Mingatui, Uruganam Namata, Inogunet Kaunet, Narahatuni, Esreoko, Inorsin Nirvo, Takuning, Hamas, Angiokangani, Tabani, Gasami, Kartitirotidlugi, Rashaku, Ungasitumo, Unatumi, Hateyu, Amadu, Supuyomu, Oro ti kakti mi kante si ogaram mi kakti yuri mi kakti tiketan ni nga kayo si balevo Kiev mi. E kakti widi matuasikkan ni rivo taso munga Cornell siratu sabit juwa mi. Amisunu katinga yunu kunu yung niakta wakataktu vini pasisini nga. Amerika kuni nga tu igavamakungin ni nga tu kawasak balegi vo pirayaniku kino yaktaro manivyo. Tana narunertau nappu Nancy Guthrie titeraktausi malluni kiinoyertaru maju sakkutaugunnarsiniarma Nancy Guthrie taakkuaru OpenAI qarasuuya immini isumagunnartui sakkitsigivu nutaami qarasuuyami isumagunnartumi isumaaluutiqartillugi attornangitteelimanermi Trump Katikatakarniusagivu taakkuninga qarasuuyaleri yuujuni ullumiuniartu Washingtonmi Airbus qangattausiliuqtikku nutaami A350F usikartartimi qangattareangartittinnerivui atausiq tabanga 8 mu yuni aniani kawe sakto ni yuni isumagi yovu tamakko pigi aktu vini usuri yovu 8 tollun nikku kawe sakni yovu narune rinnakko FIFA kutta kawe sakpadia vui angi yukka angu yumi pigayan ningi karo manga takuninga Infantino European Ake yingi kawe sakti yui UEFA 2026-2027 NHL Hockey Udlumi Pigiarivui Celine Dion Ingen Nerivo Dekani L'Oreal Paris Takusho Titi Yokhati Dlugu America Ku Nukanga Titi Ninga New Vesho Yuni 1 Billion Yin Nia Ake Kagayango Tuni Kanatami Sena Yoshima Yuni Udlumi Aturepo America Ku Kanataku Pidri Katiginga Mana Ashon Naktu Shimovo Amaru Ashon Nasigad Nartu Ryovo Takwa Amerigaku Kayushirok Tidugi Ishuma Sharsari Yorok to me Nokanatitigianga New Vesho Uni 1 billion Ninni Tuni Kanataming Artuni Takwa Ilari Tidugi Imiru Yui Imushugaming Artushanogo Yui Takwa Pisu Tui Motorcycles Tana Nokana titoninga mikitukuruvo tausi katiginni uvattuni 880 billion ginni ittuni aggagutama takkua nunnadu juangujui tausi kattammata kisheni tamanna pidakpallia tuinnomninga amerikakku angi yukkaanga tausi katiginnommi unatannikku silat juammi Akuni yu takwa tausi katigi ya katasimana tuti apikuti noa padiyavu takwa kawai sanna takharok tidugu ameyarigakku unatak bishangata mibbingani takwa go anitita uropui akidakta uduti ikkaktu yikutigu Fairford, England King nunangani kawai sakti ujui parisikku anititinakku takku ringa taddimo yuni marugi yoroktu ni kawai sannakta harok tiddugu kaktitina sunin karua mangata takku ringa ameyarigakku unataktisangata mibbingani England mi Takwa isuma sasayaga yoroku isuma adugi yoninga takwa Amerika kwangi yukanga Donald Trump ammalu titikaktinga Marco Rubio Taddimo yui king nunangan ni ngaktu yanguti tigu yoroku tidugi kanigi yani RAF Fearford na tiungu yoroku tidugu Takwa adu kawai sakti yui kawai sakpalli ammata Amisu yuni ilagidugu takwa atuani kangi karua mangata nunarutuamu Iran Parisikkuru narunegilongila kaakti yoni nanisinno mangata nunasiutinginni. Taakkoa pekoksi yimu kausaga yoroomata nunasiuti yuji malugi yobluti tigo yoorattu tiddu. Taakkoa tabba silautuamu pivaddeja.

Kuyunami Adam, Mummy and the Zar, Kuyunami Tommy, people there, you read in the cow of it. A Marotaco, Kausi, Tuking in Narang, Narutigo, Kautama, Okarima, Tagatigo, Kausa Pumako, Ute, Jumi, Yakasung, Ming Mata, to some Naksaka Taklutig, Lutukisi Valang Naklutig, Okausi, Tuking in Narang Milavule. Okausi, Tuking in Okarimang Narang Megaki, Onasi would look Pami Pigia Rotigilugo, Inuk Takto, Inuk Purak Tauga Yukto, Kikutu Nangu Inuk Takpo. Inuk tarik, inuk mitukutisima yung inuk tarewo. Inuk tangito, inuk purak tauga yung ito, inuk tangilang. Inuk tanga, kisutuin na kutik tumito, tiki kaluang itang nitoklo, tiki tunang ipago inuk pa. Ang mata na pekata, tuki nga, kukirak tangaro, tungaw kuniyog inuk miya. Inuk ito. Ilagi kasinaw pata inukipok, pekataro tana tukinga inugiag viwakto upaktaw ngikone inukimiyo. Inukigiyaw yun. Upang ako kurangik siyo ukiukulo maurakto aglokaro akto may kasinaw otik piyang neksang ikutik pinasok taming ning inukigiyaw yun. Inukinak siyo. Iglomi nunaring nilo inung ni kasinaw na aksiyo inukinak siyo. Inukik sakto, ikaswang nakto kakpak, kanito kaktilugo, inutung ikarwaklo ni purak tau katagumayok, inukik sakpo. Inukam mayok, inuk siya kanakatiang ito, kinangayong inukam mayobo. Inukik, kaluna inung may pihikata kakone, awlakatigivaglo ni uglo, inukik po. Inukik to, Inui unokto nanituin na katakatigig si mayo inugiak po. Inugiak tukkuwing. Iglo angiyo soorlo pingwarwing tuksearwing katimawing. Inugiak siyo. Iglo may katingayo unoksik pata inugiak siyo. Inugiak si waldeayo. Nuna may tavani pingwarwing miloni upaktaw waldeak pata inugiak si waldeavo. Inugiay. Iglo me atawasang me katingayo ilagi unok pata inugayayawo. Inugayag viw gayuktok. Iglo tatake kataw gayuktok upaktaw gayukko ni inugayag viw gayukpo. Inugyaktok. Kangatasong umayak duwaklo ni inyong me ilawyo kakpa inugyakpo. Inugayawyo. Kalunani piigayawyo inugayawo. Pikataro tanda tukinga. Kanimayarang milo inugyakko tayo inugayawang miyo. Inugat. Natiup sikungi sauningi kikaksi mayu pingwa riyaw su inugawo. Inugaito. Nanituin naktuning ungasik tumitu garani kisutuin nang ni sapiriyakang ito ayareang indig. Upagayang indig luni inugaito wok. Inugay nakto. Inug inuvik sa kuyang ito may anang niku inugay nakpo. Inugakto. Inukanik pingwaro takaklutik, pingwaro to inugakpo. Inugako ligakto, unikakto ang inyong may mikitukurok sa ngiyuarok o kilayuarok ang iglitaklo ni mikiglitakto, inugako ligakto ubo. Inugakangito, inugayto adjinga, inu isigangita agangita ron ni inugangi nakatang nikukpata inugakangimiyo. Pekataro tanda tukinga. Soko sa lupag vinakurog inok si tigak sa ong itong inuga kangin miyo. Tako at tava o kaw si tukingi tukisi walak tuk sa ugibose. Ulo katerete.

0: Oui, tout que c'est valide, tout que ça aussi, on va ne quoi y aller bon à cœur, c'est on a ta nang nang mi gatti go li si ko kawi sa ko kana ya sang mi o ka sa kang nang ma ti kha ki lir sin nang lu ti lo tu sa ko mi na ta ka mi ma ta man na na rang mi la volle
1: ni li ti yo kun nang na ka pa ka bit u ban ni li ti ngwa ta sin na ta na ka ki yo ka ta ti na ra
2: ni ni si ko ben an pa pigela nga sim mi ju unno
1: 2027 NHL pigela ngadi Montreal amalu Toronto ali la to ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha makilos man ng mga yeh. Kaya yung kalon ni Toronto, si masugay
2: yeh. Ay, kasumatay may tamo.
1: La Carissa, tayo ba CBC, kung itapani, ikanaya sa ninyo tanik, sakit, tukang niya lang may mat. Ang malutako, sakit ang inapatiyo kalawad ilangit. Kanungay inutas mang ito suliyong mata. O kaya sa kaya na lang kay?
2: Lisita ko ay kanay dyan ito maku pilok to sakit daw lawak to ipat sa to sakit daw lawak to gut at ako ang isukha but ang isukha nguhati siya nga ni kinik-tweet man na usok manage yung kaya tutahan nali tamak ko ni nga ilulagin ng mo paipalagi ni mo kamanik siya kaya tutok tako sulo tamak ko ikanay daktin yung tusakat siya galan nilo nalo na ikasikat talo ni tahan na manager ngukatit siya nga ni kinaktuin man na ujok amalo sulit daw no ta sa kilaw mayong amalo ilalaki ang ni kayo gijaw kujaw lang to tako inutito tusaji ujok tayo malo tako halo natin to kapat tama ko ni nga nipili ko si majunik ubalaw ni halo natin to kung nang itami ukaya toto hakan tamak kunung ikanay jakatitin luni tu sa di hotta kajato maluta uksi uti hotta kunna kajar luni tamak kunung ukak tiu bila ta kunung tu sa hotta tangin nusulu hulik nipibun malu tau sunni ta na tau uksi uti kunna hotta kaya kajar majo maluta kesian ilin ya palea sinalunitan na hubba palaya gunang medyo ang malusulitan na nipibut tana ukaktita kaya may mamaan na ulisi ato sa laumigat tana kulak ulako ukaktiyo katangang niya lakabi na eh
1: ego ukaktiyo katangang niya lakabi ako nikalo kingubdak si malawa kamatak kinakatikal lang makinik nalunay tayo yung lutein na ulongot. Kati yung katakay ng nalang may titay ko na alat. Ito yung masukot na niya ko. Yep. Nalunay tayo sa malak to.
2: Hay lang. Kaya na lang si tabani lang may gabit. Itong masukot. Okay. Ang malusulik yung lupatan na ikanay dakta bigilaw tayo. Kulta mo ukakti tayo mamato yung nga jokong may joktaw. Akit siya yung kodakta may producer. Tak ko sa na tuwid na ito saksaw hatak tuwid ang malo inutitukon na pa piw na pa ang ugat ang medyo tayo matako at kahit itigalo tanal at tunilang ipuwi ko hatak palay mata sa iba mi imun inutitukon hatak tuk hulak ang malo imi na imukalo na atitok tuni ang malo na ming happy palay at winun akjaw mi pijakay kay matatan at tao namini tanat choko tiga hatta lawak tay sakit tau lau mizo ha inutitu ungin nang nelat
1: tau ya inutitu ungin nakatan nelat tau Tana naming king lepas waktu tadi sama ini titu masa piokat telat tegut tadi sama ni ila kena yang tak tiang yang kalau yang mula kaya kanu kaya kawan nak jadi yang mati aku ni lah sama mama nak jadi yang mana sah piokat tali ane ini titu tu nak kau yang nak tangan
2: amalu tadi cuma ni lah ni waktu orang 19 dah hati lugu kena ija ni nukah gay matai langit tau setau kau naik lekah telau ngota aku ni halu Allah Sulaiman namu ikhana hidak tiki nak tugu tak kau ilangi tukisi kalau hati tak kau inut tidur tu dah hangilu warna gay telu kekisi ni pijut cak tak kau tangi ma asingin tau pijut tak kau tangi kata nalau tiku tu nak tangi mikata tak kau nungakin tu nato masuk tu utu kau matu aku ni dan Chris Pulia
1: Puluji
2: aku ni ada ufak cera so hati sudah buat tinggal kisah ni tak nak hujung yang bicara ujuk kala bicara CBC kuno 9796100 tak nak Chris tu cera hari lugu umpan ni nanti tu nak kena jadi kita ku kiu kun nak tapi ni kiu kun nak terlengam itu kiu kun nang ikut itu aku ngah kau juga aku juga terlengah tu
1: tak ku kau isa mak mak opina suruh ke aku kau isa kau tu simul lepamit inuk titut language specialist mun ngal tau yok ammalo tena ngi yok kamut tungi liuni ak to kai baloni
2: na ngi yok kang hati sinti che marinne to
1: tai ko ta ko ngai nuta nge sakke lo se mangi tabane CBC kunit map to tau lak tu
2: eh sakke tau ge ok tu ah o na palle mi ju gol si aku ne Acuh tiga hatta si magerti ko tapani ikhanai jati kiloan ni pun. Tusak tahu balia jumi galatok juga tamak lutu.
1: Nila ne.
2: Ingu balai.
1: Nila ini itu kisah yang macam nak ketangat elak. Kalau jui lebih lau sungguh sih orang memata. Ini titu kan ilo waktu email waktu si email itu kan ngeri waktu si layu itu sahabat tugu itu sahabat tugu kalau kesian Iran ikut ekana ya tikisal nikumul lomba kono nga apa kau tini pita kau pemain mana itu ina teme si yang kami teme itu ina megata
2: halo nama lo malika kami kata anda si tak kau nara malina cerai libu tak kau suka gaya hangit abu maligaw doon, ilan ko kanutuin na nila kami na siyungo doon ko lo, kasi hindi tayo may kaya hangin at tayo may katang ito.
1: Nila kayo lo nila, nila kami na katang ito. Laki alo ka lo, kaya hangin at tinut. Ila, tuwa ka lo ako ta. Tapos ko nito yung nakaya hangin.
2: Kinaw siya ko doon ko, sakto ko, kakribili ako doon. Kinaw sa hangin siya makachaw tigit ako. Shook ko kaya nila.
1: Ilakaw isa na kong mga.
2: Ay, lasing eh.

0: sila tane akhe su hatta lop ta bo tamane akha one makko ne parna su go pijare tu ju kala lop tu kisi ne pijare chimale megatti go silan ne te halak tu go hawe sakta go na tu ne hage ta ya piti go iphone ti go manna
1: tanna silan ne ti kanu aura katta pa
0: takwa kaiver lagu si 15 minutes tama silan ne hatta langa ju ammalo atchile ote hatchuti Actually, we had to learn actually handling a manga, takwa, how you go minasung mata, ano manga, itchilim manga, hearing a manga, koyo manga, amalo, sugo yung manga, hane manga, lunate, takwa, how you go to get to learn at you, manna, 15 minutes tama, nutao sili had to learn a sila neuti, takwa, is what to palo had to learn at you, nuna leo sila tane, sila neo mayun.
1: Takwa sinan niya kuti kanutigi aura visa kapa solo 10 years, 20 years.
0: Ako ni otta sa maango hunaktui takwa kisi ene hawe majuin na otta sunatuin na isukku suga alamata waayaga lailu ni tamakwa sukku toppata asitsito hatta kunna hatta langa lewit Tak kuali kiki atangi atanai tu siang utiga sulau atigi nanok tau ikuti utiga suak suwidlu upaloni ketumu suku tau hunagi nuna mutakku kiki atu si mahatalangan mata ila leri mata atanai tu unavili mati utiga sualok tabu akin aku ne utu samang utiga sualok tabu suku kala patalo ilat sagalangi asitu tu hatalangat suwi.
1: Tak kuali. Panutigi angitigi ba kau isau tiujui?
0: Takiyu palo ino ko api hatta langa lakpa apute hatta langa lakpa tana sikhine mo tsungu sakta o hatta kaya hama iku mauti nga niko kaluta angitigi yo ino mo angini hati nga Pokto ni hati nga ammalo tana humwa titao si mayukut takumna siya kaya hamay man. Api yuwina alo papakto mo sao tao hunago kingituti ka suakta bo pivilimati ko paane alo titeli ka suamisi ko titao hunago.
1: Summa taman na pimmariyo ba nunavik miyuta no?
0: Pimmariyo alo man na hawayi ko masuyong wata. Utu tigilu nuna lewasianu ailanga goma inakalanga goma lunni umekuluni sikitukuluni ilangane hawe mana sungwe ma sila hanuin manga ammalo nuna leo sila tane sila chengu tuinna reeli sila nilu tuinna reeli teeme ma pimma reala umman ammalo asiusima jo hatta siman misuni ilangane nereunangitukku asiusuga alomme mata taanna ikajoktuvingalangan misuni hanitangano aitoa otsi takkoa maanekhunga aulautasimagama sukkusimammalunni äijä okumavunga ikajokta okumavunga lakunna otiulangatsuti ikajoktukunnalangan mata taanna pimmarealo ilangane teemettu hangitutlugu ajunna sisuungumma asiuma johalitoabalunni kisieni takkoa sila tsengamma sila nelumma alone hausa koti ullare hattalangam mata ikayottu vengalanga yu wattinu
1: nakillitanna isuma saksiurun nuppisiu sila nyaoti sila nuna leu sila tani
0: ahai takwa no ko anni to hattata bu to khotu go mahattalo yu wattige no ago matchu we sunani uma yo hatta mangata nasipik app me no chila yo watta danalo nasipik app tokhotu wi yo malo yo chugo silanne ago timi te me nange hatta lo go tan silanne ti nunale usane ano hanu ile ga chemanga sila chemanga ilulitu go malo yo wattigo ilau hasiu silau yo tatsu munga anni to hatta tatta hanui loa tuni pihatta manga ta umayo ni suna tuinna ni nektu tini nuotsi ku teulangat lugu kisiene aipaago silan niu tiugunna langan mit lugu makhoi lengat lugu inilla kumalao yo gattiku teikani pigenga lagit simajo.
1: Tanna tusa kumina tugeldo ma ilagiakkan ni kumabiu.
0: Nā ko mei kuma vinga honga pina sutti tā ko amisukarlau hattalau mada pinsua hattalau tuk nuna viktiu maareks kuni

0: taakkoa pinasutti hoti makippikunni ammalo angovigakku taakkoalo anuna metigumertiku tikkuasi hattala ommata uvago tukitae omalo jonginatta nanittu sommangata nunali tikkuasi hotsuvi akkotaullarisuuni inunnu taakkoa nakommeiguma vingasui ikajohtuvinga hattala ommata pijareatu jukallaalo lommanuna umiakkulu nunakkuujukkulu hulimiigukkulu ilangani taakkoa inillareattu hattare halauattigi amisummari ikajohtuvingala ommata ilunnalimaang ikajoht hattalortui nakommeiguma vingasui
1: kuhennemi aatami atuinnau kennaaving
0: asiu nakommeimareelu taami.
1: Good to see you again, Artemi.
0: Asiru nakumi mareo namonatseho executive meeting gea siga wa 9:30 ngumi.
1: Artemi.
0: All right. Nakumi ulusit siya lang ako.
1: Ah, hey da. Temkilo. Bye.
2: Kuya na may tami apak sa kong nakpain no kawawita suminga amatak. Ulango yung iisak, pivalyayo yung naksakamu ni pilyakong naksakawaku. Taikane nunangane kingangne takkilaqtutinni pivalleyurilaumanenna manai nutaami pivalleyurinaarangming mallinaararmi lavulle taawane pivalleyurigiyuga vinunassinni taawannale qanuilingaverpa
3: tamaane sibulu lobotu sibulu kelugutau silagu Nous avons vu que nous avons
4: Kamal Now you have me to I will like me to tell my tech pani. Pero sala oxima gama type so money in now several time and at our cookalana and a galo, Ninga, Valuva, Bluta. In Octigo type so money, I will like me tech pani. You never looked at me like Taku, I'm Mahai Haluido. I sing as I have the Kulung it to him, Mahai Haluk to it, Yagmun. I sing it Lutamako and Sandra Yagmun, Ilang it. It looked like hanging it to allow to live with Shuli over with Ukiawan and it to me to overlaw up to Primuksak Paksuta, Amalupisuk Suta, Amunasuk Paksuta, Mahai Paksuta, time and night to allow up to Inuk Tigut, Takpani, Yunavumi, Amalune, Mane. You never me time and night for our Simon Mata time and now. Tavern year of 1950, 1960, 60 time and night for our Simon up to Kishani Makwa Inuktiud, time and Inum Maritud, Vikosaka for our Simon up to Hanutu in the Tiak, Aoya Rang and Upena Kulu, Aoya Kulu, Ukeaksa Kulu to Pes. To Persima Voxuta, Apuyaran, and Iglulik Paksu Diamond, Nepal, Simulapta Inuk, Inuktiut, Kisiani Mani, 1960, Eroyumi, Iglurta, after Tavan Lelila of Simulapta, Canada, Gavu Makuin, Ilin Yarbahaul of Sulilo, Diamond Nile of Simangman, Tamakuatak, but Diamond Night to Takushima of Tigu, Ilaitigut, Pelemikurugli Uwana, Nagmina. 18
5: I will make time ang nakjuan magyalu nunagiyaw walang mata itang nitam magyalu rektu tamakwa inuksuin inuksugay takpani nunapin ne inuksigo tisera usikalaungin napta time ang ngalum magik tamang napekusikpot o kausikuin na taip shaman ikhtiram magyalu ikhtiram internet am magyalu ikhtiram tamakwan anga yuqaq atadit cheminingin amawiningin ayaupiangin tabunga kigunir kau yakinyon okhausin nangmun unipkaq palawning ipijutigibluit tamakwan inuksuit inung lu tamak kunungan nalunaip kutsia wam magyalu ulaw mata isimakata kama upulunin mo tisitsiwo inuksu wakalaw ngipan inuksigut aksuok niksam magyalu katagayalaw tugut amma tuktut naluani takbani nalukpinginni ikakbinginni inuksu wakaw palaw simagibluni suli inuksu wakaw tok inuksu wakaw tok takpani nunatini adjigin nituni tuktut ikakbigibalaw tanginni apkotigibalaw tanginni makua imanna okausu resori yapkin tusaumanira anga yukkaamnidlu ammalu ida atasam nipilu akhtumin ninga wila okhtamnidlu ammalu idna ula okhtu taip kuat taip suman 1950 inuksung nutamak kunungan nalunait kutawla mata inuksuit makua nalunait kutait annak tu manakmon annak tu wingmon puyi si ognami sanasima waktu yunani ajigeng ituli takpani ikhaluk si ognami sanasima waktu taimanna ammalutuktu tamakua nalunait kutawgibluni apkutibininginni naluk wigi wala uktanginne tasigne ikak wigi wala uktanginne makua inuksui ubloi mutikitsu kalirein ungmata uyak katamakuan kalirein ublutik takpaunga sanasima wangmata adjigin yagdung niksaaksuti ugiblutik tau takbunga kanuitsu ningin unikkaagun nagniak migapkit takbataam de tukidua takiyanga inu perkusinga tamiksaanun perkusitu hammagyalugmun ukhausiribaga amma unaktau pikataagut inuksuk taamna atiriyaubaksuli pikmingman inungnu taimangaktu hammagyalugtau ananama anigilauktanga inuksugmin atikhalauksimavuk amagilauksimayaga amma inuksuit inuksung me atikhauktu tamani nunaptini nunavumi amisho bibliotek tamne inungnun taip shumani alum magyo lektumin kangakatla alo lektumin inuksuk inungnun sibuli biniptinin uwaptinyo tikitsugo tukingin nikhao imayunun tukingin niktamain nikhao imayu alung ikaloak miyunga kisianik tamakua ublumi uyumu tikitsugo nalautsaagun nagapkit suli inuksuit sunaugmangaata taakkulingan ukhautibagit kanukkanna tukekakkannak mangaata ukhautikkanneumnarsutit
2: siworivummakua pikkaarunnang mata kanutuinnarlu isimaqqattarnerluti tamannatta tusaqattarsimagama inuksuya ajjigingimmata kanunguna tukeqarma taanna inuksuga ataasermu makitayun piqatinga makhung ni neo kakoyiluni taman na unik kau sa rikan na unak pio
5: unik ka ako nang may alap tao ang masuri to siya umanik ko tayo mga nakto ang makialok at atik ko tinyo tikit siya tamak ko nung ang ayokap tinyo tamak koan inyong nga ang unik tao katak mata tamak koan inyong nga ang unik tao katak to inyong nidle tayo man na sana si mayarang atap niya kung nga kakasutik lo isangan nga kakasutik lo taling nga kakasutik maniyong nga kakasutik tayo man na sana si mayarang at inyong nit sibulip tini tamak ko nang ang ayok kaapin yung tikit sibu unip kaak pala ako nang tamak ko pidyo tigib liwit tamak ko li inyok siyo na kaktaw katangin mata tamak ko li go inyong nga nguyot duke kakasutik lo tayo man na ubanigo inyong akto kalaw simayok tayo man na itumitakon ni gupta tak pani nuna me nani chuin nak pisuk lu thalun ne timuk sik lu thalun ne unego uwani in waktu khala uksima yak time ne chunin inung wang ne takup ta inuksyon ga khatang ta budli tamakkon
2: hey asso kanu tuin na ruk tu sao man na ruk khatang inning anu tu sang nak tumi onikatya gabe time ta Kaluna nunanganu tiliyaw kattaqsi magawi inyuksugaryo kuyawluti kisumi pidjuta karawaksi mabataan na amma kanu ima tayman na ilok titawon nakpe.
5: Iye. Makuwa inyuktud inyuwi pekkusingin inyuksigo pekkusikput tukingin ni tusang mayamnik atoksi mayamnik lo takpane ayvilig mi nunagumi lo takpane maani doon ni nunabiyo nunabig mi tamane Takushima Yamniglo. Type someone in 2000 or 1999, Mitaikane, Ikua, Tavani, Kitik do Actualo, Simon Matapingo, do Actualo, Simon Matavancouver, Olympic, Gunaraktawi, Sakpetila, Simon Matahabluna, Taikua, Naluna Kutik Sunijo, Inung Wagmi, Yahung Wakasuni. Taling mo akaksune, ammaluniyong mo akaksune, tamligo na inuigo sanag madyok, pekkosaring madyok sa amna, tayo man na liblutit, ammaligo ako ilan na ring nagmod, tamna sanayaw si man naksune, titikaktaw blune, tayo man na ititaw naksune, Spanish mo nakaktaw yamon, tayo matakaw aptikok tamna, Jack anagawak lo, Jack anagawak, kami sinawla pindala uksimang mataip sumani. Taima, piwing itaano gimtutit ko. Uwa nga, tukligayaw la uksimang mapikko sila ganagmon. Culture, language, elders and youth muna kaktaw la uktumo 1999 itaabane. Piwing itaano gila uksimang mapikit ko. Ama inuin, ukan lakatiya kattakso itamakkuan inna uliktut. Piwiyaw la ungimming mataim na inyong wak. Ukhawin na sukkaro aksuwin lo ayak na aktuwa lo umluti ula kuman isumalik sunong. Inublutik ko si latangan at sakit si makila ukluk. Inuksud latangan at sakit si makila ukluk. Taiman na pinagabalyalin ako si mangmiga matamatima miksanon. Inuksud latangan, inuksugan latangan. Inublutik ko si makila taman na at ukluko inuksuwi tamakko at sakit at ako malik suwit. Yun aktuwa luktangan, inuwin miksanon. Tamakko na nituin na kablunan tusakkan na kaya kang mata. Tayo mo kaya kuya uwi yuri na uksimagama ang kanimon ungalag mo kuktok tikitsu na nituin na tagyo bakya nilo tamakko na nitakon na kwing ni pilo aktuming museum nguna kaktaw yun inuwi miksano tusakkan na kuma yun na nituin na ukausibin katayit ko akangalo ulaktok 1999 pidyo tigibliwit Ammalu tamakkuan inuin, uktakkusit okhangin, ukpigayaw lakpaan lakobluwit. Taima inung nik, tusakkan na gumablutik, nanituin na. Tagbani, takun nakbitin ni, nunaktuab iluani, nanaguluyak. Inuksuli o reaktokun nakpin, apigayaw kattalaw kamatawanit. Awdlaka yuktualulila uksimagama namuntuin na tiyammakik. Inuksuli yung reaktoksyonga, takon nakwingita, takon nakwialungita, iluani, takbani, uvaluni, silatani. Taiman na ito niktagba, inuupikko siya atoksyo, inuksuli yung katalauksimagama, iman na ito obluguli, atatamalo, unipka katalauksimang mingman. Inuksuli yung makuwa, adjigingin ka uming mata. Kanga ugu takpiko na tikko akto ko deka tokareblo ni taunong inuk ku miksano ubalo ni tasi umiksano unip kausireblo ni uktaima ugu tikko akto kbeata taunan ni miksano taunan ni aula sa reakto ko matoklonga aula sa reakto ko maikaluksiyo reakto klonga taima ugu ikalulealo na yak matapso matam na Tikko aktoko tigiya inyukso kangani tuktapsuma. Ambalugok tayo mga alumang inuin, sooklo,
6: Children's Owl Book, time and the time of 1999 to 2000 me inuksuri miksanon ikayula oksimagibunga nutak kamakua sogosi miksanu company kagman Children's Owl Book me kikshir kataula oksimagibunga inuksuri miksanon amma ajingwa ka oksunido amma tamakua Upigiyaw na kapalyam yung tipik matauplumi inuksuit. At ito yaw lao siyong uwama. Tayman nagok, sana yung mangin namin. Ilak tayman nagok, sana yung mangin namin. Inyong wakming, niya kong wakakluni. Taling wakakluni. Ubaluni, niyong wakakluni. Inuksuit latab gumiksanon. Inuksuit latamiksanon. Unip kare akto kong nakpunga. Iman naliyaw siyong uwama. Taman na kubiyagigi bluwok tawk ulit kaagni aksyongo nanituin na tayo matong inyo tamatima miksano tusayon do tamakko at ulit kaakan na katakni akpo taam na inuksyok pimmakyalog matay mong akto ang makyalog ang maluupin na akto aloplo na kuyan na may makyalobot ito at saksakot na kapit
2: ibilyo kuyan na may atuin na kawagabi ulokat yang naputin
6: tagwabuti
2: Ila onik kama ko tusang nagro ya katang mata dan na Peter ang nag apeksuro sa mga gailates takilaw to takay ungalingan nilo ni kaya na may ikaytige kan na kaumigatige tamatuminga onik kama mayo kang nagpalo apeksuktao yung mayo kang nagpalo ni o kaya yung nakatagayak to si ubong 1-888-896-3135 tama nilo ikarong ni kusi 979-6101 kano tuwin natin onik kaksang na kinakatak tugo piyo makatak tugo nilya titakatako malutaro уникканы канутуйна илиннеагутинигилуунни кануиллаарсимандер паллууни аянаарту қариорсиманнеқунилуунни канутуиннаттиа атуиннаа қаттарту тамакку уникаарту қарумаяраангами тааннаттаау кингуллерпаами наалангнеармигаттигуни питтоқарри синнаксаутиккунни инуттиар макпамиттиматалингуро Mittimatalingmiutaarorsimarmiyo unikkaarnaarmingma iqqaumayarminik taissumana anguna tsagiaqattartilluguna motuinna nunagiinga taqanigiyaani taannarunilliajariulorsimarmingma ameraayo 1987 ngutillugu tungasuktiinnulormilavulli unikkaartillugu
7: taimataanna sinnaksama unikkaaqattalinik kalakuluq unikkaaqaqqanakkaanerniartuq inutsiaq makpak
8: Jalalabun. Ani yunnetteng itlu kaniman kanimmagnelak puti lainnangimmat kanimmalak puti unawrak pa urlu imaili yunnangimmat kaniman taikkua ilang idlu illumingin na yaktun kipingu yauti kimingi ayoktun pitakatte arwakmat ammaru pingu atune ilaw yamayun taikkua aksakotik doangitakka Tekkuare innauningin. Tamatuming atukkaaksi mayon pingwaaknammi. Ammarunne kipingu yautikimini ayusyur. Tekkua pillugin ukakkaavunga. Mamabiginaraksuvi tekkua. Kipingu yainas katrautuuruan. Tusabbittigun. Tamakkuninga innaunan innarajattini tamani mittimatrimmi. Pitakamman kujanaktu haruvurru. Tabbani tuokkuungittu mittimatrimmi. Pingua nautillugu. Inukkitun ukadlaktu kangisungaangan siivisi lattakunnin. Kuvaisuvirjummi tamani piluanguaktumi. Kujanaktu haruvurtaikkua innauningin. Uparunni akkanaajangin ningin, ahutlaksimangin ningin lo. Tusaanna kitaungu jaatiksuti. Piuruangu akto uvannu taurutekun, uvannu tuang ulkea akka kohta. Tahanna tusaktau juinna uraapasa koti ingin haukastaatapuun. Ammattangikkoa asinneetun. Kuvaisuvirjum pisivinna ajanaattau suungimata. Ila kamanangittu kisen uvanne inukkakunnangin nukpun okkulla tusakpittin niin. Tahan iluangittu klaruakuttu aittu fainu murattiluku. Ilan inullakin nuktikun katuna ajattu tuinnanni. Suvari keksi suunvatta. Makuari tiiviikkulluunen katuna ajattu innattu suvari keaujuppuslutiku. Tiiviikku inunguangura hangata inullakin nääruuttiku. Tiiville tarjotaan ennen sen uudelta. Tämä on, kun mitään teemme ennen, että teemme ettei tuo kongelta taro. Tänne näin on takaisin uudelmme. Tänne ukeeksi kohdassa makkavakko. Niitä tarjottiin ajoksi niinku uudelmaa. Imaksi uudelta aurauti piyttiä saapun. Ingin katjarak silungan, tahunong umasik silungaro, setik silungaro. Nuna butaman akilagay tunawalong tahunan setik tumilasong. Takan na pahukaw yang ata, pahuting ita, kiksala pahang ata. Kanaw yang anudlu kiksala pahal, akunningan itong uak sa horok koyo, puturakul sa atokul, kopisyo. So kama, Aurang itu mudo, aurang itu mudo. Aku dengan itu perak kotoran itu. Aku dah nggak kasihan itu. Tak kuat imak siutin. takkan aklang wang ima kain na yaya kalatama ima nga takkan biungin naroon ng isunis mangan aura ni kuyungmin nungudla ni kuyungmin biungin naroon ng iman takkan na aura tini ukwa ina mo na totoro ina mo biuro ang mata takkan na si kamagitiyang isugo sugasyo taimema taima taunan na sati silunga nunamun ang wanang ayuraksunga takkan na sukang man akilang wangata waksanga taana kisarapa nga amokdeng man kisarapa takkwa kisugaralike asit nubuin na kurani aktuarang mata dahil maayos si Judy Lautaka. Tamag ko, iminig pinunak si Valerak dun. Pinunak si Mayuarong mata unok dun. Tamaan ukiwaktak dun, may akanayang iningin, akanayang sa tabay na arong iman. Pinunak si Mayuarong mata unok dun, tamag ko nga. Umayok siya noming, siya kami nakitwari kami. Pinunak si Mayuarong mata. Time to turn the car, you may walk wrong water. No, Missioning a yasho. Come on, Nuna Pukinning. Pok to the old man, pok to me to our man. Time in Nangito. Nuna Missioning a young in Narmito, Nick the Sudarang, Chico would take Nixam and Ina Sudarang. Pokto jo time hengin nang itu kisahnya buk kita nuna kita nuna mixanin ngaya so uki umu tapu tikitu dan kau jema jaya kasapu temak kunangan man makuk tua jatin umi aku masukin dia tapu tikitu aku dua kai ilangin aldo ini aram bingung amma suri siku hatat dulu. Kau jima yau yau yau kato. Anu ang nikulu ni sikwata ang nikulu ni ajiitya si umman. Sato lo iti yolo. Ilang alun ni aputain na yun naman. Aputain na kun sikito tamaw na akun ng itong sukkailu ni. Sukkailu ni imaw kangig akun na sun. Ayok katiko ikaso. Ati kita amat kuasa orang tulusiku, apa tak kau jauh tu tulusiku, anu anu tulu, saat kulu itu nak terlu atau saya terlu atau saya terlu, ati kita amat. Tapi makisian iman neto, ini takaran orang ni ani, ujat sini orang yang ukiak. Kau seno jari ini takaran dengan siku. Pita kau nak tu, kita ingat kadir dulu. Si bunit tiangan kat siwaru rune, ammarone kini bunit tiangan keringat terus kita dulu aku nih. Takut, ujat seno jari, ukir siku watan niku dulu. Dan kau yang mengira sotigo ilan bibara watta tu saya mengira sotigo bibara watta sekitu ngasuk tu anu kami tilu sikunikun apa ulati jun sekitu ngasuk tu ini mengira perkuruaksiun dan kau yang mengira watta tetap nani kia nunen taman kaniyat ini. Tusama ya upan. Ubagun nila, ukatagun nang itira kata magkutuwayatin nyo. Tusama ya utuwakpan. Adi nga ni takurakutin. Yukkailu tikisiyane, tayo may lawata magkutuwayabong ulume. Ubatin ni maritun na itira tamata, ihiyatak ng itiyakmata. Ubagun na ihiyawatun. Ang ayok sa iyo, huwag ako nang itiyakit ka itong atin. tahan itu kau jimanya terjadi nubu ya isu ikik aktu anak kalau semua orang mau nak awak kosih mau jalan tikun kau kiat time anu hari ada tu kau jimanya jadi akan light ukiakun sikitu sanggup saya cukur udah ketak tu satu minit tu agam. Kuasa saut dulu udah senau yang hari ini takkan itu dulu udah senau yang hari siku sanggup saya cukur udah ketak mat ningu si madrangam kata oyuk si madrangam. Ujar sena yang lain, sikitu lo kamu tidlo aku nengah, ammalone sikitu sibunit tiangga, katikin ikarwa mangan, ingiurin ikarwa mangan, ukiyaku tanah, ujar sok tawangin na yang lain sikitu asuratun, ukiyaku, sikawatane kudlo, perkara watak atas sama nikelang, imau tidlo. Pimita video tinggi, anungin, ipiu tinggi, kamu ting, panak perdaya sulit, imau waktu ditep. Masih ada video mata upeng aku, pituan ikut, nakayanak sini ikut. I think that's the one. Sikitu ngada sabagayan narukul. Tayo may di nga naktigun ulumi. Kano kanyin naktigun nila. Kamuti ulo. Akit ya kasulaksugin. Akit yung minasulaksugin. Pita kasi yung masikitu o piutuwa kangan. Kamuti kanyin naman kamuti iki nga. Ato kanyin rakam ng nila ka kamuti iki. Mitimatang pita kasi yung. Tapan itu baru kita akar kita. Pita kasih orang tu, kimin, biju singin, biju tingin, anungin, ipiu tingin, oksingin, noyangin, ipakau tingin, ipakau tak tengah, kamu titingin, aku sorlu. Tema sikung mat. Kami nak naik ke tempat yang rawat tu. Siku hatan ni kau tidur. Dan ilangan saya tu kerukuk ingat kata si meyunga. Kimi tu kerjaku ang makau tiga jam. Ilangan ukiup like. Sudu kurung mi ima katawa si madlunga. Dan awkam na kasi mong mat ite akte ito akan. Sudu kurung iya putamaan. Mito mantayo kaniyan ito. Tukkayadlo akun ningan ito. Tukkayadlo ito sa sudu akun ningan ito. Sudu kurung iya katawa. Sudu kurung kata tamaan. Tan timingin ng ito wala kisya nila ilan nila usong timingin tan natunan nila tamanin nun ito kung iyan timingin ito kasi mabudyan inga ka naman timingin ito taos ni Kowes inga ka naman kisya nila kasi nila tan matuway ko tasyo ijay katak tilugo miltaso yung narok tilugo timingin ng timingin isa man ng teatron ng timingin kisya nila tan ay pangitaw. Tapi masih jangan itu alat dulu. Ia itu kun alat si majuk kerang kami utim pingi yang semua orang yang ingin naik jaman. Tako ukiya kun kau jima jau jaga kaktok. Siku sadilu. Cukai kau jima jau jaga kaktok. Nutun nang tiar

0: Sai si la ci sai xem ta ma ka tanang mit man li te ma ta no ci savi e ka ti na ti gui la sa ma ko ste ke nyang venin mai la man na ku blak ta bung lok tu ni hello sa ma
1: Blukut Robert.
0: Blutcha.
1: Well,
0: kulit. Ihi te mat tekin ang veni kavila. Kau tiyo lo ako tigo so na mutab ng audio te kang kau mga pi.
1: Tako sa kukut ak si matiak to ni iglo do leo tiyo matatamani ang veni kablo na to factory ukoek so ni tiki himayut nerwaktao himayut amihut man tiki himay charter kut tamaw nga laugapta tako arwet iloani iglorua leok pagir tarnang mek iglorua tua mek ta arwet hilatani gajato ila mek tarwiu hanipangani hanayakad yui pekotit yui tamani mata tamna sakukut nut pigiyaw yo 100% inung nut pigiyaw yo tamna ukmat tiki himajullo kuwe hokate kagak tok sutik una to how ukau heo kau ukmat aga tama 44 ni iglo ni hanajullo atang na mata aga gutama amma nunaling nut kivaller me umer de akut agya gaunta ne asutik ako inulite me arber me uta ronat me tamani tu tu ha ge atok majut kivaller me inu ikatu je katigi kut kunu tatu ini ibula pa me okalla law suni kingu bage ga ya kau gatta nuna butunga vikut ni utak edlota ikalung nit hilamot kingo bagaya kimagaya laugap ta half an hour mi glu bagya ta ko ko hu ti gi yau te ma tu business li na mi luk ta tamane katau ma mata
0: ni ta ko ta na ig log jo ak ku ya na ka ka ti li gu ta to ko ta ji gu na ka ti gu kan mi tu ya ma nga ig log jo ai lo ni
1: factory lo vi met jo ak iluan ni tautuk sugo kikong mi natikaso ni putsik ni pitakaso ni hanap bilwa vi met kiyo galo met siya drywa galo met siya tamani tut sila milo hanay kiyo met yuit amihut siya met hilataani habigaw yait tilagay yung med yung ama hanay ni hulit tao iglog yung kanit yung tuha ama pinayot hanay yung tao huli tam na akwe hile tiga jangan ni mitag yung hanay ni man garage kup tag yung siya maya nublo ni ama hanay ni hanay yung hulit tao huli pilere bikat ya me huli garage kani yo ya suni name me pe hu wa suni plywood kat ami hu me che drywall ilulli kangin insulation galuit kablu nanu na ni niwe kaka galu ka ngata iglo de wa kani te yo mahila ta ni office ki yo yu lu baket Tako ang gugi bluti hilatani trailers mat.
0: I tam na ila at ikayong nakang na ama ila at kivalyam yunod. Ang mata at tako ila at premier ngayok John may nakakamat asingin nito kitang yunod kitalong ito yung netuk takakakamat. Tano, sa akaw view?
1: Tuhakaw baka niya aluwi pivalak titsuk. Ko kau yo ukalang tilogo nunabut iluani nunaligi sa ilani pilere kasa kaya katsa may luwig man hilata ni hanayak to kangin na kaulo ni nunaliu iluani nuna bulu iluani nuna ligijap iluni kauji magat akitulat si ameh meitnap ta tikitit si galugek akitul jutau kanak ta suti kinau yang ngo nuna bulu ini kan mata ammatau ukau hegak kau ya ayo maktok heok tugu Canada meitau tiluta American kut huna menik akitok tuiba le tilumi lu ayok na khimat se meak man owe gi jaw la ge kak tok ta na we ni nu na leu kiwat leu iluani ta na tau ko gau lau khimak man do na milok tok 2015 migo ta na ukau heo kau gi bluni nu na in yung majut amag magput kovehut sa me la kovehut tu holo wani agwani factory pibale tinlogo ihumale o ka suti ing mini tige me ak suti nang mini li tige me lagi ka suti tabani ublumi tiki tau himale rapta utak kengit suti hilatani tana ujang na lauge bo amma arve ni pirek kat for di wongo mana inung nut pilere ge yau yut anguti angnat dai man nei tu bo robert
0: e ki la ko ne mer pagit samat uni karun na kawi te kinar ve ni tilutin
1: e ujar la mart nanong ni ujar to ko yau gatta ane galu me ko yau ni suta pi yau ka gatta ujar la ujar ta
0: e la ko yin ni ka sama
1: ima e la ujar to ni to hane la pi gatta mata ram e
0: tam nei la to sarvi gi sagte wut sama ha ko ste ki ner ven in mai la ta ko nu ku ne ka ka li gi sak ku ku ing lu to ha lung mit ko yin ni

0: On le coûte. C'est ici au cœur de mon pivoté. On va faire ça en tout. Ça n'est que l'homme, mais nous t'aimons malgré le temps de Jason et Halutan. Néroa Kainare Halout, le Gunnero Tamini Hudson Bay, Néroa Taubigasi Majangani, 73% nous n'aura à Tokto, nous n'aura Tamina et Halouk Sanikiloa, mais Pirox Sarniko, Amalo, Ilagi, Chakunut, Ilaus et Malatoka, Guni Nine. Sala gila utanga nujaka sala 54 nuli nero ata minera tako nero kain nare hala uktun nukhala ukri matilugu dani o hafvik jun ngutilugu nero akun naktuid 48% ngit nero akta minin nuna pumiki gaktuid jo kitang mga kajani uvikkan nilu maligali uktun yu hauji ila uktun isi maali utigi jaminin amisungu palle atuid namata hunujungne hatatun naluna yaktausi maju nuna pumi Amalo ukuyuki tuin nik tai meile on naksa watuting. Kisani ta na ministu tungalinga tai kajotinga Andrew Blackadar ukalautu. Tai ma hai amisungu palleksi mangitu kola kisani. Ta ko ukausi uke akanne hattale mata paleisi kunnun.
1: And I think that's what it is.
0: Tai meitu wallai jok ta ko akuni. Himikulugitako hunujunia hataksi majuin amisuunakse hauzikke hattanakse ulottu ilinneaksi manakse ulegamik ammalu ikajuuktau kutitse abittoksi majuinin unabukkaba makkunni atuinnaunakse ulemata akaguni sabanne haangattuni kikkattu ijoknalunakse laututakua hunujunia hattatuit amisu 307 ulauksi mallutik 387 miili lautu Amalo tako uki ukitun ni tay mele unak sa ubatun. Tako takkajak mami anak tungilea atana 2022 atana Pope Francis kanata mula uksimati lugu takun nak tau kuna lato. Tana tawe kalun nula uksimami jo mami agak tuksuni ilin niya kaya titaw hatak si majuni. Mat lemei tana ulit si Diyo katao lautok. Akaguni si tamanitak na jaliw lautok. Tay magok hapim makiyudot. Tako hawzi si takun na niw lautumi. Niw kulaw si maningano.
1: We wanted to document the story.
0: Tako unika sakya kumalaw katigo. Ilin niya kaya titaw katan ni Kuwi. Mitsano nuna lilo. Nuna kakak si Majuilo. Ang ikak si Matilugin. Tay mapipit akit siya si manakpamik akay gasolaw to. Tako lo tao dili ako kwale maang ikupi siya ulaw ng ito kwalon. Tako makotik si Matilugo takka siya leo tao lo to. Nung nakakak si Madjoy Geographic YouTube binga ko takot siya ulaw to. Kanat limami ulungan o suli yun ikili siniyak tinut. Ilin niya kaya titaw hatak si Madjunut lamay tanak. Pinga juan ni ka pangnam yu takka jale ulaktu ni. Tana tau kangak sinam yu hangat yu kubim mi yu takkibi ka matu yu tau lauktuk nakituin naak si madun gaba makunik nunalin nu lauktu ipatsak amaduki na ujay nuta sakit tau luting. Sao ma ekos tu sakayak bigilabun.
2: Kangak sinam mi kubaya suti kalawakpun tam na ilitagayaw nikut. Ting miso kagwik nutak. Taikani, tusagak sanik, gabamatokak kunit, ammalu nunabu gabamak kunginit, adjiging itunik, hamla kunilu tusalawakput. Gabamatokak kut, minister nga, ukiok taktumut, Rebecca Charchan, ukalawaktok, $85.5 million dalanik, kinaw yanik, tunisineaktut, ting miso kagwik mut, amma, mibianut. Minister, inga rajo le reyikut, awla yun nauti le reyikulu, nunabummi, George Hicks, ukalawktu, pimmari uyok, kivallar mi utarnut. Mayor Tuglia, ukalawktu, tamna ting miho, karpik tahak, kivallar mi utaluk tanut, atok tau tserna akmat, tana, kuwea gillarikta.
3: Mittawi wud, aki kuwona, kuwea hudlo, tsema sota, hamlet nguyugut. Tukherangat tapi lagi dua hari harap tak bahaya utama tak kemaman tukar dua hari nu ama kemaman tinu kue nak tu ya ilitaya utama kena senang
2: ini gini aktangit ama nu tak kanut pingwarik mik sulit sana niyaktul. Sa mga ko CBC pibalayot kangyaklin.
4: Koyan na mik kawisa. Tusa ayak sa nudak tutamahan ka natin nang mit. Tema sila lagalang na amayla. Kadyang miyuna kanin na si yung mga tak. Amata ko yung manapu sila tam na tusa ayak sa nakagutusak sa ujangin mayla. Pilagalang ninapta. Kuilin niya ka pala ako sa mga yuta ko at ikaw mo ublogin niya mo kuila akago at mapilari lang ni mata ta ko at titira ako bid ng masingin September 30 min si wala pa kami kuga at yung mga kunog nubuya na ato minituin na relik ubulo niya kan na kataro ni taksaron niya pala na ang nakataro yok kanang nalo ni go 30 un 50 mo tika kataro ni muna yung niya tamani 1 milo ni Akagu sa kanagata ko maso ni Kisenigo kanitwin na relik kanang nalunigo 20, 40 mo tikagata lo ni nuna yung niyatamani 2 migo maso ni. Talog doa milyon nag nuwiya na aktigo kanang nalunig 30, 50 mo tikagata lo ni nuna yung niyatamani 1 milo ni nuwiya gumakta ko akagu kanang nalunigo maso ni 20, 40 mo tikagata lo ni Una yung niyatamani tu mi gumato ni. Oksok tolit unnuk nuya na aktugok minituin na relik. Kanang nalunigo 20, 40 mo tika katalo ni. Una yung niyatamani tu mi lunim. Akago nuya gumaktugok kanang nalunig 20, 40 mo tika katalo ni. Una yung niyatamani tu mi gumato ko teka ni. Oksok tolmin. Yakalok tu charlit unnuk nuya na aktugok makutuin na relig bulu ni kan na katalo ni. Kanang nalo ni 20 mit 40 mo tika katalo ni. Yuni yung niyatamani 1 milo ni. Akago nuya gumatokok makutuin na relig bulu ni kan na katalo ni suli. Kanang nero matoko 20 mit ano ikliya o maso ni tika ni. Yakalok tu charmin. Yuni yung niyatamani 2 milo maso ni. Korlok tolit unnog numuya na aktigok makutuin na reliwilo ni kan na katalo ni. Niglas yung natamani 0 milo ni. Akagok nuya gumaktokok kan nituin na relik. Una yung natamani 3 milo gumaktok ni. Tagwatako sila temin na yun na sige yaw yula. Tekin na katiyang mo ni unnog ama akagok.